Ari saka yo saka chiroi benin ke chale boko mer bana su ter mana saka chiruli ochina in ari saka yo ko chiroi benin kil ari saka chi sa sa sale kacho ari saka chi sa sale kacho le bana su ter mana ari saka yo ko chiroi benin kil boko

0: Kumina pal, parkinatiklatis honil, utli raho, mak arrozohi. Malipapong salikahong kapal.
1: Yalalbeh kwas na lep, nas esa istolis na stupa. Habanan yalalbeh hinka nas taus na lep, nas tektanalis na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la punte si pal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapal, haan kwalo.